Gungger Endang Marioneng. Kula owerto atulup pangrungu yongger. Bapakmu mati onong matianing alas margo kena gamane satrio kang sekti mondro kuno. Endang Marioneng.